0: Radio DC.
1: Kazi no. Music is music.
2: Ite poronya. Ite poro para poronya. Oka poronto ka doebolo itonya. Eche. Ite fara.